0: Ala,
1: mwanaje tena ni Ludira Nomwe Mwamadi Mwalimu. Shauri kuna kuna,
0: karibuni, tankupa nafasi kama mara nyingine.
1: Paromi kuludira kuna ajibu kwetu Mbangia, ni waperekera wapo ni waliwa Rinoko na Guruwala mpaka Mbangia. Nankumperekera ndo yangu lidero wana Guruwala Abduli Sinalu na wanawe na nkawake pia. Na shefu wadea wana Guruwala Mwinyi Afonso Anli, salamu zake na nkawake na wanawe pia. Nkwe wangu Nura Biwa Abdala na Guruwala Noko. Na nkamba njia nijiwa na Guruwala nijiwa pia. Mbangia kuna na Guruwala kwa salamu zao. Asante.
0: Asante.

0: Alo. Karibuni.
1: Asante. Mimi naitwa Simau Ambon hapa Kirindi Mweda.
0: Simau.
1: Amboni.
0: Aya basi mwe Simau Amboni kula wa Shirindi Mweda. Tankupa nafasi mwe kupeleka salamu.
1: Salamu za kwanza apate mwanangu Kirosla. Salamu za pili apate Sita Ntitikibia. Salamu apate Bonifasi Paulo Munkuti. Salamu apate Jango Jango. Salamu apate Mama Pama. Salamu apate Namwarabia. Salamu apate Nangakalu. Salamu apate Mpunga pamoja na mke wake. Salamu apate Kabwela pamoja na mke wake. Salamu apate Kampu Kampu. Salamu apate mama na malangu pamoja na mabingwa wote wananisikiliza mimi Simau Amboni hapa Kirindi Mweda. Asante sana.
0: Asante.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbria, Cabo Delgado, Botomagrica. Wetu mshidoni pokela mashala nende lwele puilo. Wala mbolela wetu washitangodi sheshimwani. Wakati yao ndi malele kwile na kwako. Luguli la shpindi shashingumi. Shidili kwako na njetu jene da mandala. Shimade ngu shida kwako na mu João Antonio. Wakati yao tungutolide shimade ngu shetu mu shimakonde. Mpaka wakati wa sambili na dakika msini na tano. Wetu kulambolela Jumapili ya dinema Itale 21 mwezi wa 6 Ulipangile shimwanda na wala valikola Wambodi pambana vanyagwe Bae wiku ndilangala Wanawane na kwaliamba ni wambone Na wiku kulangalenge kunteti awo Watushidoni nyakula ntenga wanandele Nandele ulipuilo na dinema walunga Wanalikola upagwa mauto kulingananga Mushila mpushetu na vilambo ya panda.

0: Faza cola, faza cola.
1: Wetu kulambolelo ambao tumegalika.
0: Faza cola, faza cola, faza cola.
1: Njetu Jean Ernest Kapoka. Andemali kule na kwako. Ambangila bemboni Peter Makaja bana mavenitete. Wiku hundi langala. Ukana pia langa kumadembe kwa pagwa wetu dinema dio. Saa 11 na dakika 57 5:57 wakati pedagogi na kwa kushipindi Shaulanda na Mavalelo.

kupagwa mu shimadengo dengo lembone wakutenda masipoti masipoti wapakati pakuna na wanga shingumisha ako tenda dao na leki dao ukanepela ngoma dembe kula ni wambone makaja

atundimalikirana kwako ulanda mapiko lakela ku mambula ibome kumidumbi mpolo wa shpinga shimwe na ndindi samba mapangala saa moja na dakika 45 7 horas e 45 minutos ukilikulukupudia kulipudia kwa mbone mbote mengilika.

0: Madame bona na uja.
1: Na jang ka wen sam fon.
0: Babani bulu. Unu mutu gila stu vela don pokoto na tikina nge. Ah oki ku manga na uja bila. Ha? Zagulu bulu. Oh. Njeni yo ni mutu gila stu vela don pokoto uji ku manga na uja bila.
1: Sikile ndikompala mwe dau we.
0: Wakati ya kupona we kule kwe takule mbu.
1: Nani malabwe.
0: Chambone bae. Mashala enda kwazi?
1: Mashala hapo kwanza upati wako po kuna dengo po na mbomba uti.
0: Nilambo lela ndipokele mashala hako?
1: Nika kiluka nga mkote ndi angu waje nilumbona watiku jike vilifuta hapa. Mbubuka hapa mkwe na mkote na ngolo bunifasi paulo wako shibawo ndo ndo kuangu na wele siku ntipwe hiko madwana na malala na kukijila simu kwa chanpigwa.
0: Natiki nangi nae sima dengo na kumba na mbana?
1: Namba yake nikajenga kupiga simu na patikana sinu kwa ndi badira kabadira pigia akio nangu patia mpewe na uyo wakanga kwa ndi pigwa simu
0: pandigwe nika
1: nikachujuka nkavili hapa nkode hapa nani ya juu hundi yuko na mti yuko mafutu jo
0: wako ashi
1: nga vida kara Nikachujuka nkode hapo sinila hapa pati na faike akumpala njila nakatempo ipo siku nkushujuka nkavile nkode hapo sinangwa jopa nantwaga wedi ela jo nikachujuka nkavili nkode nkambalika na wabingwa uti wana kukumbukila wakana kukumbukila uti wapati nandeli wa mbwana
0: pandigwe nika manajaa wetu kula mbwana lakunjigula mbwana jumapili ya mbwana
1: asante madengu mbwana.

0: phamasene ichu nerea hinha sinerea ya no kanu piro namere rewa wi yate na province ya Cabo Delgado tamana miteko Nasser Adolfo Okoka Nasser Adolfo moni
1: moni
0: phamasene esa khaya na wili esa khaya na wili lani mbulwela hu wawi none ni kurna asociación deportiva opemba y arke ma khule mphiri wa opakera mo esa khaya opakera to
1: kamana okatola minutu bili infanti kunaeli asociación deportiva opemba pembinya vamulia wikenyanya veke vilankulu mpankela ikuru venchene atuna okikitere hai cruz serane deno wherere era que nena wherere sira o mana sanastana sira opela era que tichamo mana ni ha ekipa jotene wira hpe ule ene hania yo te pa urrimi ha ni opela yo pela ka igole yo neli yo pela ka solo yempate wira ho kolela ka ukibi ule kande era que tichamo abdun omari honku mi havade era que miltoni un hela stambu honku mi havade era que tichamo ule ajua un hela ukole kande macheral kimana wasosetsa mtsukuti wa pempa era que tichamo jokala ikuru hokela ka tsau alexi era que tichamo kande mana chiwe hale hu hokela alexi Al-Ghazari, nude akande Neymari, wira omana niha wana ipiro chikwawe ida ekipa ya Asociação Desportiva wa Pemba muna mochiki ya mpira. Timana hina mochiki ya mpira, endelo una Somalia, una amana niha niha, wira umana niha upele uwenye uholo, kipa chopene, timera timana niha ta upiha mpira uholo wira umana niha. Pela golo o pela rereha ila ipu o estádio municipal de Oapemba
2: o catola ambara kan moyo mira pra kalin kapimbinya ne da panka crovenci na rohila va holo nan ko fiam piran moyo mira pra kale jurane pimbinya am panka la crovenci zona squadere de unicuru na adv na varampira pale Ave que la empera en Kinaku, Kalato Kowera Pira, Pandreau, Kale Ona Anesha, Ona Kula Kutu, Kulu Kutian, Omana Machope Lawera, Amare, Ni Ampoher Unkita, Nikrofenchene, Akufa Jonas, Kale Kordere de ADV, Nankilati Hampira Bati, Nawa Sikura Pati in Kinaku, Akufa, Nanki Kampira Nikrofench, Pira Ryuchuru. Na kikitega ni kuna ni patri ni kilako. Huu puseram ni kuru na ADF. Na shinta mpira mocha ni kuru na asusisi ya sa mchukurdivi opema kana upuretu. Patri yuko na ile. Wako fia like. Onkita mpira pembinya kili nanana. Onrehe lava holo. Na makela pani. Na makela ADF. Mbandra kariwa kiviru. Na makela numuru. Na mahera kaya mpatri ni kinako. Wako fia kaya. Na antruseli hampira hutu. Na makela pani rakatu rakatu wako fia. Na mahera kaltino. Altino wako fia. Nira somela kanan trusede hampira utuli ambahendra ka kordere de Ivan Rubal Ivan nan kitam pina riuchulu na kelle ni muru ni mayok kideri han gina na tuku kiki tu ni kuru na ADF ama wa wakiru Zainal uni kuru na apembinya ambahendra kan kuru ripatin kana ko altiri afin wa ko fra ma kella kai kai nan kitam pina ni kuru fenche na ri uta e mayo holela apembinya on kitam pina riuchulu na kelle nan na kelle ni mo mura pre ari Nando, Nikuru ATV, onrohe lava holo kayo, na kichiki havale, mayo mwira mpira unikuru na Asociación Sportiva o Vilankulu, wakatula mpanti kona ili, ampela ukikichiri ha, wohi ya toko mwira mpira, ampela kume oshindene, inre, kana pela uwa upoma, naristado pema, weta kata wana iparia yu wiwipi, asa walio kumani ponto, taro, wakufia, pela na kume lute nosta ni halo kala na Asociación Sportiva Pemba. Tawa wakiviru Zainal, Zainal mambahera kapitan mbandra kam, pira riuchulu, na kelle nani, pira naro afeka hawa, na kikicheri havali, adrefe pira riuchulu, na ama kella,
1: ma hier yo capitão jura ni oni kurna tete asna wa capitão manra ka ni mayo mira pira talem oni kuru mashereno oni kurna tete wa ko ba honki tampira biu chulu na kiteri hade be na asna wa kivir pembinha wa ko na makela lek Alak sa pembinya na mahera Zainal Zainal wa ko ganira pan kilo provence na Zainal na ki tampira ri uchulo na ki kitere hari ucha wene na pita pita pembinya na kanira ri hatu na so ki kitere habale moyo mira prakale ADP pandraka na ki tampira provence na ro hilaba holo aba herri bale lebare mai mara pembinya kahimena o Brazil na so pembinya ne hala o kravale Naona toko I nosa tayo na mahera mkuna na wari wa kiviru. Maso na pankele kuru ale kize na pita pita. Pembinya ilelo no virelia ni adeve. Hanaya upanya ipiro chopela apihehe upieha ibaliza ya jonas ya deve. E canto e a pembinha, Zainal, a pembinha, não que tá um pira no metro wetiana, um que tá um pira riva rolo, não fala uma aquela pan, pembinha, na relava rolo, na zona aqui que tem um pira, o chula relava rolo, uaiá!

0: هلا ني منوتو تي هلا كلو انا مناتش نا بروميتري انا كولا او كلا ايغود موجا يا اسوسيا ساو بانو اكي هيني اسوسيا ساو اني كما انا بدل ان كنا اسوسيا ساو بل او بيمبا ولا ني او فيلا مكولو كناونا توكو ري وا بيمبا يا رو كلا اور را كما انا افست يا رو اوتيبا اوتيبا اوررا اسوسيا ساو او فيلا مكولو kabana ala mira pira kabana fanji uru okumana patru pontu nimba uhimia wolwa nuchishia matatani
1: minuto metano na miraru china halela era pira pira ke ukomone abdul mari kuntia teve manyo holavale bereke mpanti kwa pembinya jito hafo ya nyohola abetu hinachi velaya mpantu wa pembinya anira kwe maopepito uoneke unavira ukati hana wala kira ka ukati mwinchi ikanwereke mpena nri mpantu wa pembinya kwa alvarede Ivan Rubal achona kawira chito na pankila kam mikuru nonlapo no humamba Onkita mpira riu chulu. Okicheria ni muru. Ni ADV kapitao mbandraka. Kicho na makela mpira ni muru. Na rohila vahodo. Mpira riu chulu. Na makela kaya. Kayo kalia pembinya. Na apela onkita mpira ni sikleta. Mpira riu chulu. Na makela. Na makela wako vya kapitao mbandraka. Unikuru na pembinya. Na vahendra. Mwami rabu zainal. Unikuru pane. Unikuru na... na pita wopa pitu maopa paulu asitu tamana no wivari ha mayo matatani tiroyo mayo bwira pira kale association sportivo pema Jonas guardareti pila nkulu onkita mpira ruu chulu na open na akikijeri haltino mwakelaka Ibrahimu wa vila nkulu wakufya mida pankilo kruvenchi skaba vila nkulu na mwakelaka pitao meza vila nkulu na artika mpira ninti kaleta te pitao unikuru na pembinya mbaraka kinamo na bweda apembinya nera latia kavale ni Vitor Mayamba fundi ya pembinya opela kele mpua Vitor Mayamba hanaamini opela wera nakuma empate lelo
0: kweli vano nereke Algazari walani tipa ni opela ukuma kamana havo manana otene opela association sportiva o apempa walani o vila nkulu upia igolo yonayeli pano naro ukela uge nehania bweda bweda kande mayomira mpira ola maleli ya hina mwa association sportiva o apempa nile ikande italento awe ni velocidad awe mira kachitamo inaro upanka itu yopela unliva wira na pia uholo
1: Sema mpela pia uholo kwa tarete Vitor nare Ivan Urbao awaikinka ankita mpela riu chulu wala wakelia ni akikijeri hakavale ADF esalta inawope hukumi kartao amarelo samana ahavika na kwawe kumari ya kikamija nuko kwa kia wakani ADV
0: ikweli ahavika na afawe nandu yari itu yota pa wapi ha kamana ya havo manana otene asosiasao disportiva o vina mkulu upia igoli yona yele ule okanle nireke noneke vani chungu hana wirana
1: ikartao ihokuma
0: ikartao ihokuma para rakatu vano noneke wa asociación sportiva opempa inaona vale yuro ni la hala ukuma ukela bweda bweda kodi upanka
1: cross. Aye, na halpanka maka kanerio difference on him hours. Mafunte ya vila nkulu, woma la mpira, mikankiwa. Nasa hala wira, ano winyeri ya ni maupeti.
0: Ana hala wira, oh yeah, chudi kamena. Ikipa chotane jenera, timwira ka vate hina, wakala iluani waya, ana achema sana. Ya mwira ka iluani ya mkwaya, hii resulta dinkumele otene, kina winyeri ya tinchipo.
1: Making him up monelo awaka kamana ile ovari kamita toko ule varia kamita maimwa irampira avila nkulu wapela wopo pihera matafi pembinya imana womba lihera pira ninahala unakinu kulavi lavi mafundi uhima sinene wera nahala wera Ninopankeli kirini, anopankeli kirini, anonyonkia, anowinyeria. Aiki mpira ninyerani ya chani. Naso nahalao, viwa, kakalaka, ni inhime akeya, naena mafunta nahala uhimia. Anahalo hima wira, anopankeli kirini. Kwereke mpira, nahala pale umarkaria mapuro, wavaria wekamita, kaba, Afila nkulu, ale dipre wako piha venchi, wako vya kaba na wikinka, kaba kalofri wa matavini, na asomele na ale pila minipa wane na kita nikro venchi, kakule liye minipa wane, pira vindre wa chuli baliza ya asus ya sumtifortifo afila nkulu. Bweta na kela, kipa nikuma.
0: Yura ni kinkuma vano noneke ikuru chihala ubaha weda kamana vano mafansadu o apemba otene akene kekuna parte Randolfo sinona ukala ankuri kwintu o hipela wakitiri ala vila mkulu ari otepa ureka macha nuhu wacha jinani
1: nimone ke hala we ufara weda mpanti kwa pembinya wako fya Hala kalikantu ya pembinya wako fya zainao na wikinka hale hala kita ikantu ni mweto kwetiana zainalo honkita mpira hukiki teri haninando akanyari havala ariota wene mpira mpira wakiviri baliza ya vila nkulu cruz Pembinya Karina Ato o tuwelo vini higol.
0: Kwele Pembinya Karina Ato o pela uvini higol niraka ule kanle. Edu hukuma ule tinera avulue haka ropinyu ile lo kavo. Akinchuwele itua nishani timana ikuru chotene chihavo para ikipa ya asosiasyon chifurtiva o pempa.
1: Wakuwa makela vila nkulu, makela kapitan bandaka, bandaka wakuwa na mahera leo, leo wakuwa norohi lewa holo. Na makela pana wek, ala tiskali ya pembini, nari uti ya wen, alek, nireke zaina barohi lewa holo, amerika wek, alek so wakufa na mahera leo, leo na pita pita, wakia mpira nane ni vila nkulu. Pira riusu, chulu, na makila Mario, Mario kalia vila nkulu, na mehera kapitao meza, meza kalia vila nkulu, ngira nrohi kawa holo, ngira nrohi kawa holo, wako kwa meza, na maha mkuna rimpati, nkina kwa Ibrahimu, Ibrahimu wako kwa kalia vila nkulu, asikuna na avekila, asikuna na wanavekila, mpira na sonuwa tuwa, hiri ya kapuyo liena na wivi, tala asikuna na wani. Uwe hiya, lopwa na onjwe lampiri, provinsi wa Cabo Delgado, Mwataka valiji tawabu, nira mwona kampira, toko chimona waka, chimona kawa, mahuko tena umalihira wasumana. Nao sani hala ukala na gila nkulu, wakatula chinahalela minutu, micheshe wera mpira pire ke ukomoni, mpira mocha gila nkulu, mpira mocha pembinya. No sena vila nkulu. Na mwakela. Zainal. Mwakela la wuhi tuwelata. Kama sena tuwele ukala na vila nkulu. Kina unatoko Vitor Mayamba. Na mwamine la wira. Mwela ukuma. nimpate aso Abdul Omar Kanamen emaka upempa kawile upanka safari wala upempa emaka yowiwi pi ena na aminela wira na hala ukumana ni ponto ina kala imoja yoka wanya wakufya tirare na kriteria nikaye ni rekera kata wakufya riutela na wakivir moyo kriteria unikuru na pan unikuru na na kaka kie wala pika kwenye never can so hanti si chimpanga kaya moyo mwela mpira osa na bila nkulu andro hila ba hol honkita yuchulu na kikiteria ni muro nikayo kai wako vya na wa wakiviru leo mayo mwela mpira kireke algazao wako kwa nila pankila ikrofenchi krakatu riwa kaiviru vale pashao nosa ni hala ukala ihafu ikale yona nariha Tera iria arohele kibaliza ya pembinya Eha ukaleshe falta woku mihendra Mayo mwela mpira a pembinya Nereka vila nkulu Minuto Sinahalela pasi mili Era mpira tere kukomone wala Kunjeri ya minuto Tihana chitiaka minuto mitona mili Amara kwardarede Ifan Urubao Apembinya Honkita mpira Uhi tuwenata Mwavate Nosa na Na vila nkulu Uhi pita pita nava Henry ya kapitao Na makela Apembinya Nondro hila vaholo Zainale Na makela Vila nkulu Amakela ka Ibrahimu Ibrahimu Na wawa sikula rimpati nkina kama herka skaba Skaba wakuga Nantu kuselia skaba Nantu hila vahono Mahia Nalia lia Irie falta Oka kia skaba Mayo mwila mpira Avila mkulu Minutu Mocha wira Tunchari hike minutu Tamana mpanti Kuna eli ahemela champira Ukati mwinchi Jahana chipiaka minuto mitano na miraru chumunjirihia Haya halu kaleti okutakotia Wakufia nira pankile kurovenchi Na makela Zainao Zainao makita mpira ni mutu wechena ni kurovenche Na kitemi hiya nisikis Avila nkulu Andro hila vahol na makela Ibrahimu Ibrahimu avila nkulu Na mahankuna na wariwa kibiru honkita Na kamela Niri anotepa uholela Mayo mwela mpira Azila nkulu Niri anotepa uholela Azila nkulu Miki na ahimia Woma la mpira Mayo ikule radi Kihime kweli Woma la mpira Vila nkulu Nuhala wira no pankeli kirini Nuhala wera no winjerachi. Eva nanki tampira guardareda pendinya riu chulu. Na kende nane. Nima wakike jere hekipa. Ya adete humre hila huwa holu pila riu chulu. Na kende nane. Na kanyarere ha pendinya. Na rwaba holu. Na kitele ha. Mayo mwirampira. Avila nkulu uvari hiya maprogrande ara pambinya na kufyaka krush mapepitu konale pankali mwen sabana mayo mwina mpira avila nkulu grande area uvari hiya mpira nireke kande mpira otopa urika rika nini pro nirehu maji ule arbitro nireke paulu afitu ari baba otopa waneha Kapitan penalti maji mana ke pembinya? Pembinya hana mana nao tende. Halu kali sen. Ide falta pa. Kapitan ni tu ni rake erale hana eria ka paka wahala we umalela. Emisia ka igolo yopela uchapisha
0: igo eki ba yotene kinari igo lo yo halali
1: halali mika hohina krush wira kintiri ya minutu mitano na miraru dihalo kala jo kai kai ahokiwa ahikiwa le tu tunjari he minutu mitano tele na miraru okay kai mana mpira he mela kata mi
0: numero interi 8
1: tenya pa himaja akawira chila mulya upia minutu 8 ni mau pepito ni tesen zolder eugene interi hele minutu chenyo tokomi cha chonen liaka kabrer gata hina hina ken kala yo kwen ahima ken kala yo kekai ni hime kwele Mawasdani kale na pembinya, na mrehila waholu na makela pan, na pankili kruvenchi, na pitia, na mpiti hampira lgazao. Weda, tako jimatilawa, no kubia, manena chope ila upova mapura riore kamacha, avila mkulu narika. Wakufa, nohala upankili kurpan. Mayong mirampira onikuru na ri apankela ikura roka waholo na apankela ikuru vengin na wakela pan na apankela ikuru bwe lalek ariu tia awene pembinya nila apankela ikuru vengin na suna akufe na apankela ikuru vengin na waholo pembinya hana manano tene na apita kujavele mpira na avira wakiviri baliza ya sus Direkki ya vilankulu ekipa ya vilankula pankra ka kruvench velo kireha wakufya guardarede Jonas a vilankulu nera pankra ka kruvench roka maholo a kitampira vale Jonas pira riuchulu pembinya kantuna ushinda na kufya venchi na vonya venchi Minuto cha malhera mbanra ka hukita mpira na rohila valo. Ile falta. Cruz. Mapuro nui tania grande area a vila nkulu. Mayomu ina enji apendinya na amania. Mopi atuantape na alvekele na kumela li penal.
0: Kwele.
1: Waya.

0: muri kabana kwa kama numero 5 oh hi wendo oh hi mpa wela kwa kama numero 6 ni corridor mo e kumi lwaka ri waka mbando la wa mfara ni nikela o pocheri na mukume i wendo o wola shirana no fenta hanu nigo yare ku gunu ni hena ra tangela ka wa ko mana ma mapolo yawo mama nka hai hali shele liwa
1: ko she dio ka
0: ha ka khane ke kumo ra ti ka ni o shukura ni ina mune ruwa
1: Elisa Lawrence
0: mune kumo
1: onamina
0: onamina ah shele ntapa
1: kirna ni kwata mweto
0: dar shene
1: karo na kere da ba kar na thukwa mweto ba ipo ato stiwana opera moto wata na rowa basaru na mina ma semana na ba huwa tara shuresi kuno ka kino opera
0: na ba mo tara riwa ba tara sa wera salama mo opera riwa le ni
1: na ma shishi
0: no na hai ndora tola
1: sho kane
0: ai
1: kan to kona roho
0: ai kon phula khala mo se wono
1: aru aru

0: Aloha ka hoveya. Nare. Aloha ka hoveya. Ene rea pa hemu hulu paka. Hero ye wehi. Oda aloha. Wano ibi? Sin. Wakane wakane sina.
1: Jamar jodi madema.
0: Allah wala wala.
1: Oshuhulu madi. Iti wa madema.
0: Ah, oshuhulu madema. Kahaya sumana ila?
1: Mane ila ka. Kovire sana ama kaha
0: bitu. Wakane wakane. Okala nsipu nubuwele ya wani mpamela uigua
1: anagonta
0: ah anagonta
1: ae nitaleka wago mituki nitaleka wago
0: hehehe ee
1: ee
0: wa shukurela
1: pesadu
0: asante

0: Ihali saa toko ene?
1: Hili liwaka ihali.
0: Wakane wakane, sina?
1: Maulia sani kukulishia mauru.
0: Alabulo uwi?
1: Alabulo po mawa watemu nante kiliwa wa.
0: Ah, watemu?
1: Mm-hmm.
0: Ahe. Mkaha ya ba? Kusumane ele male la?
1: Kusumane ele male sufa zi ya tu, nasiwa kama waka anturi ili anno.
0: Ayo.
1: Namu ipurelo, hina anaka sana sana.
0: Msipo ni unkenle ba?
1: Msipo ni unkenle ba kani mpela kasavisha kopi mkika wala ntili ole kakuna upanya nea.
0: Ovisho uo?
1: Wala ntili ole hila wantili. Ayo, ayepa neke vahe kela yuwa kala wakiviru yu nira ye kwa hela munila tenyuwa.
0: Ayo. Asante. Mia dukaisha kurela wao.
1: Niko wacho pokote pushukurela wao.
0: Ina.